Shiro suwe na mbeke wati. Udefuwa kwenye na suwe na minza. Mera suwe chie boba. Mera jenipeke faa ho.